ni ho mama wa ba mu mo ene swaya speed of victory e kuni pie ba ka wodia awia isin kete ka tobi ha zamane sam man

sa wo shame na wo tie mi ya nya urade kesiye ya peta ni ti ah e ti na mania na wo mo e beti ti o e ti an sore na wo mo a

se owo to me ye dia wodi ne hona ko sia waye bi da ha owo to me yo dehe owo to me yo ene mi nim sanu mo ni ade bepon fi se owo to me ye mi si owo to me ye yesu owo to me.